Yes, sisi watoto wadogo tutamshinda Daudi. Daudi mdogo mcheza ngoma, ameshinda. Daudi mdogo mcheza ngoma, ameshinda. I don't know kusina utuwa katere kapu. Kasipa na utuwa katere. Kwa kiri kwa kasipa numero. Kasipa nuntu na utuwa katere kwa primary those days. Na utuwa katere. I think na wei itu ya kwa ki. Daudi mdogo mcheza ngoma, ameshinda. Daudi mdogo mcheza ngoma, ameshinda. I don't know nga inwe na kiarenge for you. I don't know, but rende njira wando itu wakateri iku. Yati ya materali anya tukupa kako tukinubie kero tuwarenge adventurous. Raitu wa katera sekero kiyomo tekerali iyo chikali kura jinsa kumi chepo na mambi chile kaisa nune su chabu tukire era undindene ya mwari umaru bulio gaya sani kisumu anchumo te sabath edition na sinchira ya bani kima tochi kinyara kubato kore la abuga sensa meyo lakini bacha antumanya wantebi nga profes na wakundikira wanti nga profes wane lesu ni wati kali kuchimu inoka abuga ya mo ni ya kibo anongkola kwa tuwa lindika hakina wane chiba isano na iwire kwa koro mundrangu lika notes ika ana kina kingo karaga bomenta ya mayok. I know I will be coming back no atakara mu rubrega sane ke Sunday edition ya jebo tukarari igani ta kwa hapa tuendelea na utonya chilo sine chinda kwa ni iko ni sio ni ego ya ite ya mo gere nga we must get to heaven.

0: ekwariye kanisa ya Asuneka Central SDN ambago twarigania soko ligeria se elisiniye emambia yega yego kwanira igoro ya ebibe enjili na amachiko niko tukende tukuligeria se elisiniye nene ego kina ase obu amate na anyasai na niko tuasoire ase amorkerio akianda ilinde kuligeria nga nake ebibe enjili na amachiko bibuate ensemo ase obu amate waito na anyasai ase echuma ya etaniko tuwarigile igoro yo ogo tuwara okwegena na abo igo selesene tuwara etono omorisa jionio gando kurase kanseria kantafu SDA na abo igo omorisa Rafael Oguta kurase kanseria upendo SDA elinde kurigile igoro yo ogo tuwara okwegena igoro ye ensemo nga egekone egioka na abo tukarigile ya sensemo ya nga kiyeso akorora okwegena waito okwegena gotari okweiwa emewekano yo okwegena na okwegena kwa yeso unatuwara etukurase kitabu kilikia baibirania ekomene mo ekibungo egetangani na atoka kota sensemo ya liku kwa niranga kende tike yo ugetabu ati obo konye na abo igo ekero ibibitali kororekana utatika umonto ero mwenyene talikuwe erora na atoka aligiriria nga nigo toko balirua oboronge tuwabirua na kube kwa boronge na nyasai ase okwegena na tuachenwa tuwaiwa chinguru chio okobabu na yeso ase okwegena waito na ekero toko mwariga ni yeso kristo numu ikomo chenu gochase obogima waito na into ni gotoko ba abana banya sae ase okwegena toge ndareko menyaso okwegena botambe na li eto ogo kinia obo amate waito na anyasae mwata kere tika nkwariga ni ase emambia yege ndeto nyareko bato oko oligereria ase elesene yo ego kwanira igoroye ebibe enjele na amachiko ni goto babata bagani baito morisi ya patroba onchari na baga opasta polika panyanga wali ndibati goto era ase obo ikirano mna tokora wakurase kibungo kurase za bori miaye mona kianda kibungo kimerongo kianda na isato inteti nkonyara kweba machikao ikiagera aye kwa ngeiro bogi mobo ya kuhitera ase aro inche no yo ntorie niko nabairi nko na kuinyora amachiko ao karibu sana mwategarari na bogo tonyore mase mogo itera ase nchira ye Facebook ase page ya Egesa FM na bogo na bogo otuma okomento kwa usoko bolia abogo go itera ase WhatsApp ya 0724256504. Happy Sabbath. Karibu sana pastor, karibu sana Morisia.
1: Yamana. Asema ambia nchenu abasumba banyo sanda onsi asimole tu abagwa tu abere no mago ko kubakwania kubakira ngambia mana ase sabato yitu kuliale. Nchempa tro baso nchali kurua ko maranje SDA chali.
0: Karibu sana. Happy Sabbath.
1: Happy day.
0: Pastor.
2: Wakiro vya bategarari tuagokire kwa mwana ino naende mambie ye karibu tuguatira na seleso ni yeli tukulia lero poli kapunye ngau uruwe kanisa ya New Life
0: bia mwana karibu
1: bia mwana wana wanya sae mambie nchenu koto kuligere lia lese ni yere kire nge kenene na yomintama kote ya kire kukwana tuligere ligo riebibe enchiri na machiko nabo yonga asenchira ya bene ntumanyenga ama jiko ngentoki usasubu wangu ntukwanenga ekebe no kubuna kwa machiko na machiko nechi nchiranya saga nitomenye egere ntoswa imeye bibe na bo igo nga enchiri ya bene eito kurandia ne linga na kitora akali turu masi bibe buna nyasai aga nitomenye aso gwancha nbuaye igo nga ese nchira aso umuchakano kokwa na itwa lenge mugano mokengu ruwa wengo lenge igoro ya abana babere abayibuli tubalenge balenge chibarongo nga ese nchirende abayibuli baba bakabakani tibakore ibintu binge abana abekero baba abantu abanene bakatwara chimbwa ibere tukanyora umwana umutangani akabaka wesiye kera nyumba takora kende no mwana ndo ukabere akaba ogokora kiregento no mweli aho babere kero bakwete ego bakwete batamanyeti nge ibenge ntoki marange nabatoko nabatebya abantu nge ibenge ntoki eke kolende ntoli kumanya kolende ekanene kie mambi yabona abana banyasaye inkelinga atwari kuligira linga ebintombire bikogera ebintombire bigotorusya kuruwa sekerenga giye kene na matemwa na emambi ya lero togenda kuligereria ase umusombo nyasaye okuru ku Samson Samson no yomo oyi nyasaye aeta chinguru chinene egera konye abana ba Israel kuruwa sa Filisti omuntu oyo okuru ku Samson agatumia chinguru chiaye akeba nyasaye inga ase njirenda asobwango nkelinga ebintombire nyasaye usinya monabira byo agatayikubutumia boronge agerenga ntomo gwa kinyasaye Samson ya senge jwe chinguru chae chinyinge akabaka kujitumia na onyo ole kukani ole konyo wa se chingaki chinyinge kurende keragenda akanyora omusubati ole kuru kudelira erebono akairu akanguswane menguso omoelio akamwewa nyasaye mbinto kia sobo gima viragere nto omobugati nyasaye ekato kuligere lia Samson ya omonyene igale omonto obugate chinguru cha nyasaye obugata maguta nyasaye obugata ukurangari ukwa nyasaye kurende chinguru cha mongaina otika kubugatia chingira nyasaye kane tichibe nchamo nae asobo ikubwense ngento kinyasaye toire na wala togo tera na wala togo kurandia na wala toge chitaranta hao hao omoelio tuwe rolasi chitaranta ichu tuwe banga omonyene na aro oyogucha kutobolia ngana kita oko menya asenge ncheju igonge wikieye tokero kuligiri obo gumabuwa Samson niga arengo musombo nyasaye kurende era omonyene tajie tikuwe ruwa kegima egere nyasamu tumie bunaga netie asenche rende agatumia chinguru chiae chikamoa obweroli na obweroli obwo ekerago chikuinyora omoeri oyoso ira asomo tego urengo omonene igonga ewikia yake ato kuligiri lia nkeringa asama gima tobu gata mono ebi ntombire vinge bigo tongusa muna Samson yangu setwe ekerao akweba chinguru cha nyasaye akero kuligiri lia nkeringa chinguru cha Samson nchi arenge chiengencho kuleta chiko chitumia boronge igonga sense me ya bana banya sai and don't see a story onaga ninga makukoti anso amera ase ekebunge kemo egerenga to turwa sense me yo igoto kuligereria ase kitabu kya ruka isano na 12 tuligereringa inkenya sago kwana eke eko gera Samson igabwa the chinguru igabwa to omonene na bera nyarekane nga emechia sore ya to kuligereri mwaro cha bantu abana banje teme pira na bukira kiratu ire kurwa sore kero kene ne ndagera kero kene ne GTV to kuligereria na bira to ngusi kurwa so kumumanya sai burunge to nyore ngan go tumia tule ebiyego byaito chinjira kire borego kubwa chinjira kirinya saga netie ase gitabwe kyo minto na gani yoge kune arafu to ruwa sense me to gana sense mende
0: luka
1: ase gitabu kia ase gitabu kia ringa kia ruka a isana na 12
0: ego somaiga asama tukaria akaimoka akagenda ase ege isano ne 12 ego teba ase amatukaria akaimoka akagenda ase ege tunwa gusaba akababo tukobonsi aso gusaba nyasaye
1: gendo yoga kera turusiya sama temu Yesu Kristo iga chieta asege tunwa akagenda bweko manyene emambi akagenda gusaba chinga kichiabo na bega ne irenga naye watika no ene na bali muri na barabu wasuka aya senkora ya kwagenda bosio onye Samson na irete chinga kichia ko genda bosio angota matemu ata mubwete amatemu ni gagotubwa asenge jonto tikonya na chinga kina nyasao ito oyo gotorusia otosukigwe bosio asenge encho yobo buyobonene Samson iga bekire muno mubwekano inchamo naye abutwa iruchimbwa abutwa ire chitaranta chinyinge kugitumia kwendo kugitumia bobe abantu barenga bamumayeta nyasaye bagokora ibintu birebibe bagokora ibintu enjere taganeirie iga senjera ya bene abana banyasaye mambiye nkeringa amate Samson ase okwimukira ligoro amate mwekeracha taji koyamanya omweli ya Kenya ora imora asamate mwa nande agaja kwenyora okurira kurumagega ekida kinaro asense me yabana banyasaye twali gusanga aso bwamu
0: Pastor nabago toira sense moya kabere
2: Biamano ebinto birororo biko tokongi aso wa mati waito ama na nyasaye na ende chinga kichonsi buna ba Kristo ekero tuwa tabira nire na gotaka kwa wakacho wa mati wuyo na nyasaye na vye bibiko gera tumanyenga nkaito berete nga kito wato wa mati wuyo na nyasaye elinde toke nreko minya na gokora biri nyasaye anchete egente getanga ninkeri agotebanga aseigo orio kwagerete nganate neine arende buya tabasagotoka ngugure ase getabu kya bakorinto ntanga ni 10:12 nabo paura agotebyo bakorinto nga ekero okagerete nga note neine buya ligere limono tobasagotoka nga kwabire gokugwa okuguna okonga gokoba asa abantu bali bamwegenie nyasaye ase ng'encho buna twatika goteba mangana Samson ase ng'encho okweroranga bona egwaikire naendi kendi nkio gikira korusia ororo obwamati bwaito na nyasaye nigento tokwagacha rituka ase rinde ekiagara ntomanyete ng'a amatemu naro ororo ayu aratorusia ase okwegena gwaito na gotorusia ase ebinto nyasaye anchete ase ng'enche eywo tata ya makorenga li na koranga li tuko ase linde ntote na inobo kongu na li tota arue asobu wa matu wa ito na nyasaye ege ntokende marikare kwa teba to rengere liyevu na togo tumia maisa ito Paulo amina Yesu ngo kwanare ga iga segetabu kia matayo isano isa merongebe na isano na isato na merongebe na isa na kiandanga
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Oyora rigereri omoswati as okorigereri okobe egonga okolire bibe again tamine tinkeringa amaiso aito nabara atrae kurigereri binto binde ebibita tokonya bitatu agacha sobo Kristo. Aso okoleta amatemu asa maisa ito na gotokora kurigereri na gokore binto bitagwenereti igonga ekarotura abantu banyasaye na ntutakere gote na bokongu tomanyanga ngakitokorigeria bitokorigeria na ende mungusoki bibwate gocha so bwamete boito na nyasaye ege ntokende kiagata tonkeringa torigererie engencho to to obwamete boito amona abande etitu arora koba aba yakobwa abande erinde tobachaye amalika gate abanga etito basoko koba judge tobasako ko banacherekina asengenchonga tokorenga linga gobale bube twens pinaba ntumwanya bantu na nyasaye otoiro kobwanga tonyare komenya na ko korenda machikaye igeka rogo chaka kuranga no muyore wetani abande igobono nkuruora so bwa matubwa ona mona nyasaye nyasaye gotebanga torora abande kobaba yagotubwa erinde nonyene kero amangana gutuka gose bagutuka samatemu twanyara kubakonya na kubasabira erinde banyari gutina bokongu ikigara twensin tutakira so gutoreka gwa kare na kare ebinto ne binge asamalika machanu paulo malika gateba biragere tokonge asukwegena na ende komenda nayo Matthew 5 Matayo 5 ebirungo bya merongo ene na bine gateba renga tuancha babisaba ito ekero tominyete asobugimo boiga ababisa na abange tobwate abande mbale asengencho togo kolemero mona barabu twaeta nire asengencho ebinto gete abande mbale bata tuanche tibo saigo abande mbale toko buno na no bulimo abande mbale toko buno ebinto ebinge lakini erinde tote nabo ko ngwa so kwegena na gotwaro bwamo tobuya na nyasaye nyasaye agote abanga tobanche tobakolera maya chinga kichonsi erinde nga na libako tokungia so kuigena na embarabuo ekero barorire iga na libako bakomumanyasa gwetera asitore ege ntukio mwali na libako tebanke linga marika ko tebanga ekero ora iguero yo mino bobe otabwati esababu ayoge achiri amona abande bantu yani uko nakoge chikubosa igo kwabarara abande ko babatagwenereti ekinege nteka mukie binte bibe ebibira turusiye asoba matuboito amana nyasaye igonga tigatorende ingenjo to tobwa matuboito amona abaminto naburagara tomanyenga ngakitogo twaro bwa matubu ya amana nyasaye nyasaye nanchete twegere na komanyo buya bwa yachinga kichonsi ekiyagara tutakole tibo igo titokoro kwa abana ba nyasaye na bugima bwa kale na kale ntoligo chikobonyora mbiya mano sana
1: Biya mwana wana wanya science eme ya kwa nribuya Ege kwa gira ya buwa tebi ndo vita tebi nene Tuwale kuligiriria Ege nteke mwonke li nga titu etogia Nga ntuma nye tekende Kulinde yeso abe na mbe yemo Na mba ibere ya teba nga titu ogambia Na mba isato ya teba nga titu ogechia Titu ogecha Aba ntuna abange Na andia ikasekete ya manago teba nga Aba bisaba ito tuba anche Ya ikasekete ya kuwana mangana mange Karo kuligiria mangana yubu kristo gara ya ukumia Ige kwa teba nga Aba bisaba ito toba sabere Balibato gechete toba sesenye Inga intue otora amenya senchura ya bene Inga chinse mecho Ejo chileche chisiro chile Nechio kwege na weto nobu amata na nyasaye Inke ringo monto maeta machika nyasaye Ayara ye nchura ya bene Igara agere omenye obogima Umanye tenga Aba noe bago ankwari revi Igo bara asama tukama ke Igo nga senchure na banabanya saye Tito Gambia, tito Gecha Ana babisaba ito tuba ancha senchure ya bene nse mende tuare kuja kukunera na igoro yeli chiko le nyasaye ase nse amu yeli chiko le nyasaye igokuro yeli nga ine ama chiko ngento ki na kiko sora erese omuntu utana kujikanisa omuntu utama yeti nyasaye omuntu yu na kiura amotevi nga ama, ebibe, ama chiko ngento ki andonsi ya kero kuligere li abana wa nyasaye ngeri nga na onyena asitoru ete abaiboli mbabu atevi ntabago tevi abana wabo nga kiko sora arore ekero atevi abana wabo nga nkwarele genteke ekero wago korago kuigubu ya nga mbaigu erete kurende kero kutevi abana wako lege ntu na ande kwa nyoranga omu eri mbali kogekona igo kumanyanga abana wabu mbaigu erete igoncha monaye eketua umanyire nyasaye igale kutewa nga ama yale kutewa nga ama chiko netaya nekerole ege kweigura tuwa manya ebibe ngentoki nabwa igon tuwa kuwana kuru mchaka nonga ebibe no kubuna kuwa machiko na machiko tuwa nyoli renga netaya gose ne kerolege kutuoro kia igoro yebibe igonga nyasaye buye kwa manyane yominto mkote ya karako tusomera asebo arumi sato merongevere na anda kune ase yohane ntanga ni sato na inye nebu gata mangana manene ego kuwana eka toko beka oburuso buisa ine igoro ya machiko igonga abana banyasaye kero ko soma se ka agendete ko konyo ekranyo leto ntosome igora aligeringa a amachiko no kuigora ebibenge ntoki na nyasaye asenge nchanje tabana banya bae kuitra abana ba Israeli akaba amachika ligete aseli ase ligena amachiko abagire marakabere amachika iyo asoko bagukwae agatebanga amachiko akarokole lichi boitangane wikeli yakane igori kuoro kyo gwama tegati ya intwe mwanya bantu na nyasaye nabo igo akaroko enda isana wika 10 yoro kyo gwama te bwa mwanya bantu na mwanya bantu ase njere nda machiko ngento ki ne daracha nyasaye rosirie egere goto igorera komenya boronge bunagane tie egere ngato tu aro gwama ta monere yakane ro mutongyo itwe na intu mwanya bantu bwa te ibe basirire ka basirire kwenda gwetera asoko mwanya torabe buya nabo iga senchurende wetra asama chiko nyasaye omanyene nigago tuoro kinga igatu anjete ne karatu anjete nigago tumurekera tu amanya sogo tajana kogenda kuchimoino asenchurende asaba arumi sata merongevere yo mitoma ko tingi kwanyo
0: ego somaiga nake ase ogoko asogokora kwa machiko onde tali ase mwanya bantu ranyare konyoro boronge asobosi bwa nyasaye ikagira machiko naro akorenta okumanya kwebibe
1: egeko yote anga machiko ka ekerali kirwe ekeroko ya soma ta akorenta gutoreka kurende amachiko ni gago kuigorera kwa manyange ibenge ntoki egere kwa manya muno komenya ekeroko rigeri abana banya saa nyinga kinya saa nchetense intu abana baye agotoa amachiko 10 agotora tuwa manyasto gutacha tuwa manyasto gutacha egere tumanyanga na kitogo tara sobuya ekeroko rigeri ase abana banya saa eyalenge yohane ntanga ni isato inye ekerako yenyora na yasome igokorora mangana manenga ase egetabu kia okunganya merongebere isato gika 15 na ibere yeso nyasaye nakwane tobu yabwa machiko kegima kulende igagotebanga igagotebanga amachika yekera iri mwanyabantu mwanyabantu gakomenya boronge ekerabwata ekeramanyete nganga yagotajana nga kia koma akomagoki mwanyabantu yeso agatebanga tukine ase jisemi nubo ngaini aso kumagoki nyasaye na kumagoki ngoyo mwanyabantu uliyo tuetana ina monere nga ase nchirende tubuga atama chikonsi ya sobu ya kumanya kurwe limo wikane tumagoki nyasaye kwa boigo kurusa na wika 10 toru oro tumagoki baitume ya tama nabarabu ya sobu yiko buwense nkwanya oro yomintu
0: onde buwense yoko kore ebibe nigo agosalia machiko ikiagira ebibe nogo salia kwa machiko
1: onde buwense yoko kore ebibe nigo agosalia machiko egeko gera ebibe nogo sali kwa machiko na machiko tuatebi gune taya na boigo nekeroleke umonte keroko genda se kerole kwa rabu na buwese oke tabu nokorole kana nigo kurusia magosa se ngenjo kuoro kigwa ekeroko soma se ege tabu kia madaya meronge venebele kifunge merongene na bego tebanga nyasaye buwe kwa manyene ubagira machiko ko ikomi kwa sisi nsemo ibere nsemo ya emo yoku mumanya sai na kumanya mwanya bantu asina rango kya ko chinse kana ari kuligere lyo abana ba mintunga ki ingayo monyene ekero kuligereria igoro ya machiko ase aso kwebekera magis kurwe ya mago ikaisa nkigosore bekere inga no mumayete nyasa sobuya agota anga ine no manyete amachika nyasaye na anki agokonyire ekero kwebekera ama amagis dimayetenga butamba abante ekero te yo muntu ngebekera amagis ekera mayetenga sawadi nere bosio igare bekera mange timayetinga ayo utarabuka nki gose urebekere amachikangana igonga ekitu anyorira abana banyasase ense me igoro ya machiko na alinga amachiko na maya nigago to igora tuamanya amachiko gara maya igago tuoro kia tutari gutaja tumago kinya sai na bo igonge kana to kuya buna so kumanya asana ari bu kuya gotebanga oyo manyete gokoreke ne gutage kora asarenge ndoki nebibe igonge ekero kuri na da sabarume isano na memero ngone se ama otebanga akatua bonsi pipa akure asenge njogo salia machiko igo abana banya sai emambi ya rero egento esabato ya rere kiebuate kenene nkeringa ki tomo nga kituraro si obwama tana nyasai aso kumanyeke bengento ki enchiri ya enerili erabe nokoralia nga tomo anje nyasai oto ira machiko nabo igonga amachiko naro tomane kumanyanga no bwancha ni bwanya sai bwachira asetore gotobisi oli kota kumanya boronge nga ito gotacha ga ito gotacha na kitora magoki nyasai na tomagoki mwanya bantu oitomenye tamonere
2: biyamana na naende na beko nyarika na tubuga ta machiko nsi 10 na ndeto kole bibe ege ko geranke linga amachika ya 10 na bua tengencho agotura goitra somo ikoma chenu elinde tu amanyanga ngikireki na ende ngikirekebe wetani amachiko 10 ali ali kira samari kama chenu amachika ndi na rororo ayutu tanyare atari gitura kini rororo agotura chinga kiasi chinde naenda machika ya iganya anyasae ekero omukwani atie kiro kwananga chakira lichiko lia gatano pake lia 10 ngotokonya ari komanyanga kitoko menyama na bande iyue koro kinga naende na arago tokonya komanyanga kitoko toko menya ama no bugambi tore tobwata sense ase chikanisa na ase andonsi pie kiagaranga tutakore tibo igo tokonyara komanyanga kikoro gwanje kwanya sae igo tutobwata tunyaire bune sara ase metu ya ito lakini to iko manya kya gokorwe gasi omo eri yo tutoke tugokora ibibe ritukase rinde na ene karu tubwata ta machika ya nyasaye na ende egen to kenden kere omonta kwananga na butoranya tumie bobe aso kuba egen to kwanga okoba extreme obwa tali chikeri na ende ritumie bobe na ende likoire bobe igo ariko kwananga ekaro twanya bwatira machika ega naende tulibaga omoiko mocho nwanya ariko tuereza litukase erinde nga kituranya ariko nyabwatia na kunyakorera erinda atokonye komenya buya amo na nyasaye naende

bakoro kwa light to minister zimeje ege sase mambia eye ga tide kemarange brene brene sane ye moya bono mambia happy sabbath na karo tokende tokurigiria seles ni eto ya morokrio akyanda ebibe enjili na ama chikonga na kibi bwate ensemo enene asoko tokinia obwamate na nyasae oito aiga se studio ni gotomo bwato muri se patroba onchali na bwego pastor polycap kora se kanseria new life rinde ko ligereria seles ni eye ga ko ligeria so komenta kwao totaraira na nainde ase a boroke baito belesene medero sana korwa nyabo terere academy okomentanga ekero to mwante tenya sai ama chikoniga akobo mosani kurende kero tuta muantiti ama chikonigo akoba omosigo ama chikoniga agoturagira obosera nembwa ya nyasai na ekero turaya bwate nigo turabeno bwamato byana tata oito toikere ogoturika Mwalisi ya Lukazo mwenga kura mokomoni SDA. Nyasaya kamwa Samsoni chinguru chine ni chukuru wani ya ba filisti. Kurende akeba kumotegera nyasaye. Tibagiri age semelia na ukumanya kwaye eromo nyene. Asitinga kitika saitani. Nigo irwe tekegi magoturusia isogo kora uwanta kwa nyasaye. Na agotore tramate mwa ase obole uwaitubole. Jomo Benadia akorwa kaptembwa saute SDA onyetalia machiko anga mwanyabantu tuasirire twakore bibe twaligereria omosalaba twangama elinde twagenderera kwa berwa ase engencho tutomanyete ekitogo kora Aisa batengi ya kurwa akia amo kama SDA ama chikanya sai ni garibu na ekerole asubu kima bumo kristo na nyare goto konya guata na nama binama ya asubu kima waitu na abalibu onsi ibara beba moita bre kristo koba umutuli obo ama chikotako beigurube asubu kima wabo Kurende nigo arabe amansu na omonene oito nigo ara tumeke machiko ayo kuna chira mwanyabantu bonsi ebina. Mwadi sasa mwede nyogo kuro nyagacho esegi enene negento kereo na intu tuensi nabo tuwa abuatra niwe asere. Esegi ejeiga nigo ya atakirete igoro na inde negendrete ase obogi mabuwa kero yomo. Hape sabato kilifunumbe kuruwa nun kopere SDA, ugo tegwira machika nyasaye na kukwale ntiru wata na nekagati ito na nyasaye omotongi. Kulenda sobu ancha nivuaya, niga motomete kristo, ilinde kuhira ni obu ama tebulibuwa asiretiwe na saitani. Kuruwa se Andrew Onduko nya Kongo nyakeole, ebibe nogo salia machiko. Na nigo vigo tuata na nanomo nene, viato sionora na agoto siria kigima. Kulende eto okomenya imeyaye, nigo tokoba ababwe. Saitani nabo agoto tono nia ebile vio kogokia na amate mwa na ugo salio buwa amate wetu kuruwa se nya sai. Kuna korete Samson ya soko motono nia Delila. Omo disa Josh Motere kurwa liruta east te kunyarika na somo kristo kumwancha nyasaye onye titubwa titi amachikaye. Nonya nabo nabi kunyarika na tumanya machiko kurende titokora uwancha kwa anyasaye. Kumwancha nyasaye nukubwata machiko na kukora uwancha akwaye. Umorisia jono gando kurokanta for South SDA obo bibwa ito na bo ogoto atana na kuruwasi nyasaye oito ebi bebe ito biage liromo nene obisirobo siubwaje kuruwasi tole asiko taliko igua ama sabo aito nyasaye tigato konye to baba ikiranu asoko yalinda machiko onye to mwanche tere wikariroli to buate ama chiko aje ase enjili Umuliseza kisibota kurembaka si Garrison. Ilitoke ndarego kinase Yeso. Agu wikatubu ata machiko anya saibu tambe. Nalito oranyare kwa agata enjili ya ye. Luka zuguri kuruwa bunya meuru. Nyasa motongi nigo atagete turwe ime yebibe. Ekero tutuarubu ama tobu ya nere. Tiga tutene nebuya asubusi wanyasai asu uwe tanga kuruwa ase amabe. Baru nyabuto kuruwa nyakembene omonene nyasai nigo agoto kurira intubu naba kristo. Onye kende kere ase ikyo kira agire tosiri wamate waita asale. Tiga toligie obobu iguetira ase chinguru chiaye. Numolisi ya hende nyange na kuruwa mabuko sentro kakia ba kristo. Tiga tutene nebo kongu asama sabato taligo tiga butambe kia agira umobisa ngesieri are elinde ego toligia. Okay, ekero to kuirana na indeko oligiriria ase ensemo yende nga ngake ako rengana na ebibe enjile na ama chiko

0: muri sekero to kuri ya sense mo yiga yari go kwanira igori yebintu biriya bigo turusiya maiso asenya sai ebyo bi go turusiya sebirenge bieto nabo go asa amatemwa ekero abantu bagukwanira bagote bangabana bamatukaya gose batebegesa kuke matukaya gose tuwarigeri abasai bamatukaya ndende toranga amangana yense twate bangabono nalio abeira mange esenge ntuyo emenguso yense bintu byeti internet ne tibesa ne binde binge nonya nabekero tukuligeri akorwa ase biblia kero tukuligeri nonya nkorwa ase omochaka none ekebeki adamu na awa ebintu biga bikoru kwa distractions gose temptations gose bintu biria bire bikorekana ngani go birebike lakini byatongosa kurwa asobu ya bwanya sai mbiare ngororo na kitura konya se ekegori ekeiga ekere ekero tokuligiri asomugano Samson nabo tokoranga ni gurenge oyo ware mono kurende nonya na matuka yega ase bintu biri bitande tabanta bange no okongoswa no ogosira akuo oko mangana yobo tomani amangana yo kuligia basubati nabo go as mangana ye etinyomo okonyoma omontoria mo ose ogotebanga onyasata rakura kyagira banta banko nyaranga beso iri ese nyomo ese chintira chiri chitali eti aboronge ose baso ira se okubwata na weke mo bira chintira chitali eti aboronge nga kitora kwanere nga ebinte bimbyare ngono nye nabokoruliri na inde nguru kitora atware asibona asobo mu bugeri nde to nyale ku Rusia kurwase ebibebu nebiga
1: biyamana makogote ega kogeranga mbinto ke tora nga kitora akonye ke gori kiabono ase kubatebia nga ebibe nga kena baro baranya ari ko baka ko bwe ebibe ninga ninkwa nege nte kama barama ya sai ngeli nga nyasai no liuli igororero na mambia na abana baito beke gori yeke na intu abu tora abu kwege no goke no kumanyanga nyasai na atu anjete na ande ebibe bikwanwe asobu anjani obonene toire chingaki asogo soma toire chingaki asoko bakwanera abamento bali bara abake goliege ke asokwegene na boiga seke goliya kasi miaka ekerene kera onkelinga ekero kuligeria oyo mento Samsoni igale umusombo nyasaye umanyete kene kulendo umuberuka mura akamweba nyasaye na intu abana bayitabake nabo imibere gutora tutige nkoyo tutige nyasaye ekero kuligeria egendo ge kwango kingelinga ki ngaki Samsoni yakwa Samsoni ekarago chigukwa igago sabama abera na ndebuku yatebango obeyiro muntu bwabeyire igo ngabana bayito bamanyenga nabatoro asukwege na gusora imeye kanisa tawo kwale bintu kero kende obutumani obolimo twakole bintu awao tumanyenga omweli opi ngore nzura aseke gambero toire chinga gichingiya chiyo sabama abera ekero kuligereria nga abana bayito batebigunga no na sebuku ntu abwata abantu abange bagwete lakini bakamwirana na nyasaye muntu yomana Abraham Abraham weka lako ngenda sinsi ya ense talie ya e igago tebanga ya yo tali mukane oyo ningo oyo no muise komintu obe ko murai bwe ense lia sama temu lakini omwelio ocho sabama abera nyasawa kora gendo kiek nyasawa ruo omwabera na bo igo tuligereria somugano oyo Yusuf Yusufu oyo netigwe ekerara ase nyumba yo manene oyo kuruku Potifa eke amatemu aya yokutaka kura kumanyana kemubere agacha sale no mone no mungi nabwo mone no igatebe tenga tin ko gosera nyasaye ekeneke benda akore kiyo ko magosera ngoyo nyasaye ke gori yito kemanyenga ekera to okore bibebi nyasaye to ko gosera na nyasaye oyo na wathi chinguru chiyo to konya tukanya gwe kinga kiye itekerera ike teli gasi nka abana banyasaye kuganya nega nesegi kurende gente kana nkelinga ki nga so kwege no turale kana ko baba liri lakini yakeruga nyete goru buya kubwekera kwale ko swaime yebibe na ando ruororo osire yekina gina ja otebanga ekere nkelinga na abange omuntu buna Daudi oyo osweta aseke bebu ne kyo na ande na igete ekere oso masaguria meronge 5 ne yemo igago sabanya sai nyasa umwabera lakini gere lienga ekebegia Daudi ekere kerere omanyiro omuntu omanyiro mukungu bwo omuntu kemobere omoi oyitiro musacho lakini nga nyasa amwabera igengeke goliye itegeke tumanyenga tigatoka nyasa tulende atokonye no nyaya abanga tuaswairo tutamanyeti ekero kwa manyire sabama abera
0: Mbiyamono, pasta kuriri ya se nseme yega tuwa kwa niregori yechi siro chinkongo asobu wa mate wa ito na nyasai obo manye, negi ntuke uko kwa nerumo nasi biblia nwenu mwadisi na kwa nakura sege tabu kiri yose yanko kwa nakiregori ya amangana yu oko manya nwene kero tukuriri ya se ege tabu kia proverbs ke kwa neramono igoro yu oko tuwaru obo manye knowledge and wisdom asitinga kichika tomenye tena chichiri chikuenda se biblia obo manyibuwa mente kanire ense nigo emanye tekire gento yani obo science buwa kenire mono kurenda kero toko ligelia na hende natoko ranga na liyo ebibibia echo ire mono engane yega yo okumanya omolikiwele singo kuwa nerere ngantuwa neto kumanya ebibibia ninki na ntuwa neto kumanya nganyasai ninki ntuwa neto kumanya lichiko ninki na ntuwa neto kumanya igoro ye enjile obo manye obo iga nse mokibo obo ate wana tuwari ili asense meliari kukwananga oko manya na okokora nto manye te aso obo agare nto manye te goro ya mangana yega kurende na kibora akonya seke gori yeke nga tuwa manye remono obo manye obo na kibogo toko nye tu manye nga ninki tuwa neto kukora asibon
2: biya mono obo manye tobu ate bwani iga obo tuwa manye remono obo manye obo gimo obo to manye te bwono obo science wabiro obonge tuwa tuwa internet bwani iga binte binge bire kero monta manye te na ina abana tubu ate nyomba bake ako nyaranga ama eta mangana ama anga kutubuwa ase ngencho ba tuwa lize ege nto kilimo songo akuru kwa nga exposure ege nto kia bolide bwana asaba ntuba nyasaye nobo manyigoro ya nyasaye obo manyibuwa nyasaye na obo robo ke bwana abantu tuwa ile chinga kisi nyinge kuma nyanga nkikira ase nse nkigo chukocha nga kitora arosi chibesa nga kitoko kolebi nto ekonomi ya bengia lakini kumanyanga kitora amenya na nyasaye buya na dengi kiri nyasaye aga nititomenye tumanye kina kiki ya wiro mchando obo manyimboli bobe kia yari nyasaye na atebete nga eke rotura amanya ntomenye buya kia na ende bokuru wasi nyasaye nyasaye na roruri baga tumanye lakini tuwamanyi re nse meyemo tuatikire yemo yuwe uchiko gara tosire tutumi obo manyimboli nyasaye atoire tobo tumie bobe elindo mwari oyeto chikosira igobono ege ntelese ni yale kota tewin keringa tiga tomanye byonsi tomanye nga kikirinya saa tuanche ire tomanye senge njo kominya kwa ito buya senge njo ye chinga kitomanya tebono na ende bado toke ndaya kumanya nga kinya saa tege tebono kikira iga tomanya asobu manyogu ili ni tomoko kia na ende to tuyaligani asobu mwakana nakari bia mwana
0: umalisia kwa nila sense moyobo manye no nyene bukongo yikristas narago kwa ndanga nga muamanyire no nyen saitani na manyete no nyena sumugo ndo edeni saitani na ndega ariko rekananga gabwa tobo manyi mono kubwa awa ekiagara ariko tebi awanga nyasai gako batebiga kurende nigereiga obo manyi bua yebono bokaburuka no bolimo elinde bokagera awa kagwa ase ebebe kiagara saitani gare ngomo manyi mono mbo manyi kibora akonyo mo kristo ase tinga kitigeri ndego tenene kiagira onye noko manya umulise tuwa manyire onye nogo soma tuwa asomere mbo manyi kibora obu ya asomo kristo ase tinga kichiga
1: obo manyi obu ya noko manya sae na noko nogo kora kore nga nogo anjani wanya sae obo manyi mbori gocha bosa obo manyi kwa kore umukia no enu mwonto kwa ende skuru weta kwa kore umukia ba Kristo oko batisu guo kana wikaransa ngorato ngorato konya ege nte kerene ngelinga manya kirikero gwanjani gwanya sai na ando kirigi mono utali gutimuka ege nte kerene ngelinga ege nte kerene ngeronga abasani abange ebiombe binge na umusungu gwararenga na babanta abange barako obo manyi kurene nayo rachole ngambo manyi kyokuira ege nte kerene ngelinga tuwari kuira chinga kichinyenge cyuko manyo gwanjani gwanya sai bona muna lero teknoloji ya beire ngencheye nga nogenda asesimi nabo kuigwa matera nogenda asesimi nabo kuigwa kurandia nogenda asesimi nabo kunyora abantu bagukwana nkurarigiriria nanyoranga umuntu naru umuyo kugotebinga na kyura akore biashara utenenke lakini kwanyoranga yatabwa tigetu kiye tabwa tibiashara lakini wabantu bumanyi igonga ubumanyi rero bwecho irase kirase nabera nyarekane nga nobwate simi ayetura amanya gosoma itegerera kibiribi kwanwa birakore kuru asinya bikuru asinya sai obo ngaini obo ne ekero kuri ya se ase bukwetu asoma yohana 19:3 ibirisato yego tebanga obo manyi obo nene ino obo liguo ku manya sa oro motongi na Yesu Kristo oya atumete na kiura manyo na kiura manya mangana Yesu igaichira ase buku ira chinga kiko yeligereria igereria rike korento bwa nchani kuru asa abantu boigo chimbwa chi abantu batwetana ine njibwa to manyo bonene ayabwe ko manya no manyenga inkora bwati nkora atige igonga asense bana manya sae ntomenye ti asense tabwa ti bomanyi igoto bwa to manyi boisaine nayo rachore inganga iyo gotegera bomanyi obukurwa egeko egento da gutigere nkeringa irachinga ki kumanya bumanyi bwanya sai obogotoka sebuku na na ebanga tumaye tiko soma tegerere karaba gukwana chora injirira gokonye egekogera ebuna bumanyi burato konye
0: mbiye mono kuriye ya se elesini yeiga ya rero nere no buritobonene kigima ekero tukuriringa

0: Asai, nekero tukuliri endili, niko bago tepanga what would Jesus do. Eli ndekwa nyoralitibo, alio obogima. Kekere chinsito chiachire, ngana yao yomwelio, ase elese nejege kukwa nila igoro ye bibe, eli chiko na bago endili.
1: Mbiyama na matakarji, tuwaru robo wa matabole gati eli chiko na ne bibe ne nchiri. Tiganya saa tokoanye, nchiri ya bime ya ito, tokoanye tugiri ya machike nchere ngao. Elina machika ya tora eli tukase linde komarra Kristo oyuro mu buibwa mangano nsi aso mu boito oyuro tora ego iko bokale na kale oyuro atokonya kulenda machiko na komenya buya na gwetanga ko ruase bibe bia mana
0: modise
2: e karne tu arego kwana nankelinga nto tumia machiko muna yuma bijisegi tomenya ta se kansa tolenda ine nga nkinyare bakora tigatutumia li chikeli kurenda machiko nubu anjani wanya saye bukuro kivuocha sole nga kitu anjani nga kitu anjani nanya saye nga kitu anjani nabami intabu tome tamo na barabu eka tuwa kulige liege nteki ya wana wanya saye na wajaja kutokonye lese ni alawe ya atokonye egere nga nto menyera machiko tutumu mayeti nya saye tumanyo yorura machiko tumenya aso kwegena na po igonga tosu kewechi aso kwegena aso kumanya yesoyo nto kembana asa machiko kurende na tobe ekitaya kieke na ase kanisa nto menye kanisa to okore ibintu byo musunte ine abantu bali bale bagokore bibe batali ase kanisa mbamanye tenganya sae na aja kubagambia gaki yabe kere goika Yesu na aborokie na onde tayo te tori gele gente kama nga abana bayise ale bate tunga nyalika ase yalika ase ase mulang kera litu ko bakobole bagocha ba marking angitu akora lakini ntu abanyene gatu amugende Yesu Kristo ntori kori yeri nga ichi gokitu abuna Yesu manyene gago tu ago tukwa na imeya ito tu amanyange kenkerie kebe tu arwa tu akora kirikire kya boronga tiganya saa tu sene atomende chinguru no mulembe togendere gusuka guchia so bwange na tokine mambi ya lero aso kumanyange kebenge ntoki amaji konge ntoki ne nchiri ya Yesu ngentoki tokina so buya na Yesu atorinda so bonne bwae
0: amen.

maridadi kalsemegese femengwa manyega chinge oyo ikira kuro kuna DJ Raiser bwatena ya somuru bili kuro kuna obwatu bwege sajuma mosi na bubu iga karibu sana nga yali yategerete kurwa ntebia nanga yali yategerete kurwa ende sentra ya bene tigambali kanime yo murubiri buya iga umuchokoro geteno kuro kuna DJ Raiser oyikira ga iga erinda kwira somuru bili kuro kuna obwatu bwege sa juma mosi. Karibu sana nyumba yako bana lide nyaboke mukoti mongi na chiro boiga okwerere buya happy sabbath andosia sore ne chinsa chinde na indetu omiranire na aye gaiga togende buya iga mbaka ile masa dikera sote gerete kurwa na inche ya masa yemo na bunkorige li ujumbe ya wetra sinchira ya whatsapp yege saa gaiga na baiga sense media facebook na baigo badai badai ngo chiko swatura sese media tiktok live iko toba sako endari nige se feme nguwa ya manyege tinge asa malita nguru kuna DJ Raiser semetanda yonsi karibu sana toge ndamo ima yobu ato lakini ya kego tu tura mnyoka sese media studio tura nyora ujumbe yemo alafu toma ya kuendera ime yege se fema nguwa ya manyege tinge karibu sana karibu sana. Mari dadi kabisa ga ga ntogera ngi andrete ko liga liga ndete ngo letre ga litanga so lirega kuraro to chiko endera okay okay tiana ende ndigere liga iga okay. Tujune kompyuta ya nea kwa mira keigo karibu sana imeige CFM kujini kubata po ige si minyiku na nga yali otegarete kurwa na hindi nga yige CFM kia kubata rete chinsa bune chiga angu ok endo tujune ya kwa ma okay. Ngo chalire litangase lingo chalire lakini nda sentira ya bene tikatora nyora ebintu biregaiga alafu tumae kwendera email yo murobiri okuru kuna obwato bwigisa tukende DJ Raiser tukenda moiga

ege sai fema se birengo bi me ye mona situne chinu gotaybere ime yomo chona Nairobi ne chinse mo jire ange ege sa fm